0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Okay, welcome back. Time check. It's 10:43 in the morning and you're vibing with Chica Dora only here on Vibe 105.5 FM. Yon, oh, raise the hand daw, ano, raise the roof ba yan? Raise the hand ni Cleo. Hello kay Cleo sa aking TikTok live here ni Chica Dora. Hello, welcome. Okay, so when I try to open the program this morning, we were saying, diba? We were saying na, are you really saying that we're better off as friends, or is it at the back of your mind, I still love this person, and I'll take whatever access that I can in order for him, for me to reach him or her, diba? Pwedeng ganon. Ang gaganda nyo, wag ganon. Kapag ex na yun. Diba? Wala nang balikan. Diba? Unless, wait, may mga iba din naman na nagwo-work. Pero personally ako, laging ang sinasabi ko dyan, babalik at babalik pa rin yung mga hidwaan eh, diba? Parang ganyan. And then, magiging mahirap yung journey kapag lagi mong maaalala kung sino man yung nagkamali, no? Or kung sino man yung nagkulang dun sa dalawang mag-partner. Sanyan, may dalawang mag-partner nga, diba? Okay, so ganyan. Pero yun nga, there are some people also na nag-work out yung kanilang pagbabalikan, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Diba? Hindi mo naman masasabi na ganyan. Pero ako lang, as a Chica Dora of Vibe 105.5 FM, hindi na eh. Diba? Kahit ano pa yung, lalo na kapag yung ano, betrayal pa or cheating, diba? Parang ganyan. It's really, really, really a big deal kapag ang pinaka-reason ng breakup ninyo would be cheating. Mahirap. Mahirap yun sa lahat. Sabi daw ni Cleo dito, so true, once may lamat na, mahirap na mabuo ulit. Iba na, hindi na pwedeng mabuo ang pag-ibig ulit, di ba? Okay, so let's not judge. Okay, well, anyway, in this program naman, sa Be For Real Every Weekends with Chica Dora. Ah, hindi siya choice. Ako, decision siya. Cleo, sabi dito ni Cleo sa TikTok live ko sa Chica Dora, cheating daw is always a choice. Ako, cheating is a decision. Diba? Hindi ka nag-choice doon eh. Kasi kung nag-choose ka doon, ako lang ha, sa akin lang to ha, Cleo. Kung nag-choose ka doon, meron kang isang parte ng choosing, diba? So, A, B yan. A, B lang. Didiretsuhin ko ba yung panlalandi ko or hindi ko na lang to panlalandi kasi meron akong jowa na. Ganyan, diba? So, when you choose the letter A, nalalandiin ko siya, despite me having a jowa already, that's already a decision. So yung choice, Cleo, was the AB, di ba? Lalandiin ko ba siya? Idediretso ko ba yung panlalandi ko? Or isa-stop ko yung panlalandi ko kasi alam ko na may jowa na ako. Hindi na ako dapat makilig-kilig sa mga kumain ka na or ang galing mo namang kumanta or ang galing mo namang ganyan-ganyan or pwede bang pa-help dito sa aking trabaho dito, yun. Hindi ka dapat nag-titimsong ng ganito. Hindi ka dapat ganun kasi dapat kinikilig ka lang sa jowa mo. Okay, again, let's go back. Yun ha, Cleo, is a decision. Decision mo yun. Okay? So let's not judge because heartbreak does change things in people. Okay? Some people cry, some people eat, diba? Some people pray, some people suddenly become gym enthusiasts, diba? It's how they call it is coping mechanism. When a relationship, especially yung, what's this? Teka lang ha. Okay. Wait. Again. Teka lang ha. Merong, okay. So yan. Lalo na kapag masyadong masakit yung nangyari sa relationship, people will have coping mechanisms. Okay? Thank you, Shell. Shout out kay Shell and everybody that's here in my TikTok live. And everybody that's listening to me right at this moment. So, a heartbreak can do things in us. Diba? Ako nung nakayanan kong ano, mag-keto diet. Yung keto na IF pa. Alam niyo ba yun? Keto diet means you're not going to eat. It's a three combination. It's low calorie, low carb, keto, intermittent fasting. Oh, 'di ba? Tatlo talaga. Nung nagka-heartbreak ako, sige, go. Kayang-kaya mo 'yan. Go. 'Di ba? So, I cut off all of my rice, wala akong carbs, and then I just ate all protein kasi keto nga siya. And then when you say intermittent fasting, mga ka-Vibe 105.5 FM, you're going to have cycles before you eat. Like, ako noon, nung nag-choose ako mag-IF, nag-choose ako mag-intermittent fasting, I chose 16-8. So, in a 24 hours, mga ka-Vibe 105.5 FM, you're gonna cut, kailangan mas maraming percentage ng fasting than the eating. So, in 24, kinat ko siya 16 hours fasting, 8 hours of eating. Hindi naman yung pag sinabi mong 8 hours of eating, lahat, kada oras naman yung kumakain ka, ha? Okay? So, in the 8 hours, you can fill yourself up in moderation until the end of that 8 hours. So, be true to yourself na kapag tapos yung 8 hours, hindi ka nakakain. All water na lang. Diba? And then another 16. And then when, in another research that I, kasi research-based, scientific-based naman yun. So safe. So in another research that I've read about intermittent fasting, mas effective daw yun kapag 24 hours, like the next day ka na. So every other day ka kakain. Diba? Pwede yun. Pwede naman yun, in fairness. Diba? So, nagawa ko siya, kasi, na mindset ko siya na ganun. Tapos kasi 'di ba ang nangyayari naman diyan, it's you think what you become, 'di ba? So kung kayang isipin mo 'yon, kaya mo 'yung gawin, parang ganyan. Kapag nasaktan talaga ang love, magagawa lahat ng impulse. Correct, in fairness naman. Totoo talaga ako diyan. So 24 hours every other day lang ako kumakain. Super practical, makatipid ba siya? Pero 'yun nga, I only did that during the pandemic kasi when it was time for all people to return to work, parang hindi ko kakayanin yung every other day kasi mahilo ako. And then I'm driving pa. So ganyan. So but then it's possible. It is possible, 'di ba? So 'yun, ganun 'yun. So a heartbreak does strange things to people. It will really make you capable of doing things that you thought you were never capable of. 'Yun nga 'yun, parang yung iba iiyak, 'di ba? Yung iba sobrang kain, 'di ba? Stress eating daw sila, pero 'yun nga, nadadalamhati lang kasi wala nang jowa. Some people, nare-relieve nila yung spiritual life nila, nagpe-pray sila, nag-join sila ng mga religious communities, di ba? Okay lang yun, no problem yun. That's really, really good. Some people suddenly, nagustuhan ng mga pickleball, di ba? Biglang nag-zumba, nag-yoga, lahat ng mga mindfulness, di ba? Keri boom boom rin lang yun, no problem. That's what you call in psychology, coping mechanism. In order for your mind to be off the weight of the heartbreak, 'di ba? Kailangan mo ng diversification. Kailangan mo ng ganyan. So, and some people become friendship applicants, 'di ba? Yan nga 'yun, 'di ba? Marami ngayon ng tao sa nasa dating app. 'Di ba? Naniniwala ba kayo sa dating app? Meron bang love at first chat? Love at first chat. 'Di ba? And ako lang napapansin ko lang most people, especially when you use the platform of social media, are pretentious, filtered, 'di ba? So, be careful then of the people that you get to meet in social media. Okay? Minsan mapapaisip na lang glow up pala si self. 'Yon, correct. Keri boom boom. So, you know what's interesting, mga ka-Vibe 105.5 FM? A breakup is not losing a boyfriend or girlfriend. Okay? It's not losing that person. Well, yeah, in truth naman, rationally naman, you lost a person that you have loved, 'di ba? Kapag may breakup, ano to? Wait lang ha. Hang on. Okay. Kapag may breakup, nawawala yung ano, nawawala yung tao. Tama naman 'yon, 'di ba? Correct naman 'yon. Pero kung titingnan mo 'yan, teka lang ha. Hang on. Teka lang. Ayan. May nang gulo lang po ng konti ng mga 2 seconds. 'Yan. Okay. Okay. Carry. Up, teka lang, nagsaslide. Ayan. Okay. Teka, nagugulo kasi ito. Ayan, go. Okay, a breakup is not just losing your boyfriend or your girlfriend. Okay? Yes, totoo na nawala yung tao na minamahal mo. Carry boom boom. That's the person, di ba? Pero kaya tayo nasasaktan. Kasi, di ba sabi nga dun sa libro na nabasa ko, the hardest part of a breakup is the next day. Di ba? Yung next day na wala ka ng jowa, yung next day na wala na mag-good morning, yung next day na wala na magsasabi ng I love you, yung next day na wala na susundo sa'yo, yun yung mahirap na part. Di ba? So, you're losing not only the person, but you're losing the routine. You're losing the familiarity. You're losing the comfort, di ba? Like, meron kang, alam mo na, kunyari, may gusto kang movie na panoorin. Meron kang mayayaya na all the time, dapat ready, di ba? Yun yung nawawala. Di ba? Nawawala yung, ano mo, yung kausap mo hanggang madaling araw, di ba? Na nasanay ka ng nasanay ka ng nakagising ka ng madaling araw, biglang, all of a sudden, pipilitin mo yung sarili mong matulog na ganyan. 'Di ba? Kasi wala nang tatawag sa iyo eh. Tapos syempre, nasanay ka kunyari may tinatawag ka na han o kaya ng babe, ng beb, para ganyan, ng baby, 'di ba? Yung mga ganyan, ng mahal, mga ganyan. Tapos mamaya ng konti wala na 'yon, mawawala yung ganun. Kaya nga 'di ba? Nangyayari sa atin, ano nangyayari sa atin kapag may next boyfriend tayo or next girlfriend natin? Sa sobrang sanay natin natawagin yung ex natin ng babe o kaya ng mahal, tapos yung new relationship mo, gusto naman niya honey. Minsan na, 'di ba, nalilito ka, natatawag mo siyang babe, natatawag mo siyang mahal, tapos mo yun na issue na yun. Issue na kayo, issue 101 na kagad yun. Promise, magkakagalitan na kayo. Bakit mo ako tinawag na mahal? Hindi naman ako mahal. Han naman ako. Yun. Mag-ano ka na kaganyan, isumbong mo na sa kay Tulfo yan in fairness. Issue 101 niya sa mga babae, no? Daming ganyan. Ba't mo ako tinawag na babe? Hindi naman ako babe. Mahal mo ako, di ba? May pagkakaiba yung mahal sa kayong babe. Di ba? Hindi naman. Ibig sabihin lang nun, mahal ka din naman, di ba? Minsan din, mga babae pa bebe masyado. No? Okay. Totoo naman eh, di ba? Bakit mo isi-stress yung isang tao? O sige, carry bumbo. Yan, sige, issue lang ha. I-lift up ko lang yung issue. Kasi kaya, i-explain ko lang ha, ng very, very light. Kasi ang iisipin ng babae doon, hala, iniisip pa niya siya. Diba? Kaya isipin mo naman, kunyari like 10 years naman silang mag-jowa, no? Tapos biglang naghiwalay, tapos biglang papasok ko sa buhay niya, diba? Imaginin mo yung laki nung panahon na i-fill up mo dun sa taong yun, di ba? So, talagang mahirap minsan. Pero, ang isipin mo na lang, i-assure mo lang sarili mo na hindi ko mo tinawag kang babe, tapos yung tawagan nyo, honey, hindi ka na mahal nung tao. Huwag kang ganyan. Mas hindi ka mamahalin nung tao kapag lagi mo siya niraratrat dun sa pagkakamali na yun, di ba? Tama ba ako dun? No? Yung aga-aga pa lang inaway mo na kagad. Oh, baka mamaya tawagin mo na naman akong babe, ha? Mahal ako, 'di ba? Mahal ako. Ano ba 'yun? Hindi pa nga gising yung tao, biglang laratatin mo na lang, parang natutulog ng matiwasay. Alam mo namang pagod yung jowa mo, no? Tapos natutulog na, tapos gigisingin mo ng madaling araw para lang mag-away ulit kayo. 'Di ba? Maraming ganyang babae, no? 'Yon. So, it's losing that routine. It's losing that yung nakasanayan mo na for several years, lalo na kapag tumagal talaga kayo, 'di ba? Yung you're losing someone that knows your fears, you're losing someone na alam niya yung exact na order mo sa Jollibee, alam niya yung exact na paborito mo, or sa Starbucks kapag ikaw yung order, alam niya yung saktong gusto mo na drink sa Starbucks, yung mga ganun ba? Kasi you're losing familiarity, you're losing the comfort 'di ba? And then someone that knows you sa family niya, yun yung para ang pinakamahirap mga ka-Vibe 105.5 FM sa yung starting over again. Yung hi Rhea, welcome back. Nagising ka ng tangali, no? Ang pinakamahirap sa starting over again, yung may bago kang jowa, yung ipapakilala ka muna naman sa pamilya, papakilala muna naman siya sa pamilya mo, papakilala ka niya sa pamilya niya. Alam mo yung mga ganun, katoksik ka na naman. Tapos yung mga pamilya pa, magmamalites, anong nangyari kaya no? Anong nangyari sa kanila? Ba't meron naman siyang bagong babae? Tapos sasabihin naman, huy, hindi ka naman nasanay dyan. Lagi namang may babae yan, di ba babaero yan? Diba? Yun. Yung you're losing that part. Kaya masyadong masakit minsan yung mahiwalay tayo sa isang tao na nakasanayan natin na alam natin na meron tayong mayayaya lagi, alam na lahat ng mga palpak natin. Yung alam ko na, yun yung mahirap sa mga starting over, yung kwento mo na naman, kunyari meron ka na namang pagkakatiwalaan ng tao, di ba? Kikwento mo na naman lahat. Yun, tapos unti-unting masisiwalat, 'di ba? Sabi niya 7 lang daw yung ex niya. Tapos habang nag-uusap kami kada gabi, nadadagdagan parang 10 na. At dalawang araw pa lang naman kami nag-uusap, naging 10 na. Alam mo yung ganun, 'di ba? Sasabihin niya na 7 lang daw yung ex niya. Tapos kada araw na nag-uusap kami, nadadagdagan. 'Di ba? Kasi octopus daw siya. Ang octopus kasi 13 ba? 13 o 15 yung heart. 'Di ba? Ang daming heart. Sige, pagka-shame mo lahat dyan, yung 368 na babae, chares. 'Di ba? So, yung part na 'yon, yung routine na 'yon, yung comfort na 'yon, yung ano, and then the pangako, 'di ba? While you're starting out your relationship, you always tell na, yeah, ikaw na 'yung huli ko, na sana tayo na, 'di ba? Parang ganyan, 'di ba? Yung ganyan, o ikaw na yung endgame ko, o tumino ako sa'yo, yung mga ganyan-ganyan. Tapos mamaya ng konti, kapag may nakakita na naman, lalandi na naman tayo, yung mga ganyan, di ba? So yun, parang yung part na yun, doon tayo nasasaktan, and that's not easy to replace. Imagine lang natin na, sige, let's provide the reference of Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Okay, so imagine having to spend 11 years of your life, diba, with a person. Tapos biglang magbe-break up kayo kasi nga naghinawa na si Catherine sa pagiging, yon ni Daniel Padilla, diba? Lagi niya nahuhuli si DJ, diba? Ito, ewan ko kung sino naman yung nahuli niya. Dati nahuli niya si DJ kay Jasmine Curtis. Sorry to DJ, I love you DJ, gwapo ka pa rin. Pero yun nga, tapos meron ulit na huli si ganyan, tapos ganyan, tapos hanggang sa yung last nila, I forgot was it a teleserye? I think it was a teleserye and then or a movie where you can see the difference of Catherine na hindi na siya happy dun sa relationship. Diba? You would see a person na manigaya or masaya sa mata niya eh. Diba? Makikita sa mata, tapos magbe-beautiful eyes ka lagi, no? Parang ganyan. So, makikita mo sa mata yung happiness ng isang tao. Correct. Diba? So, yan. Tapos imaginein mo rin, RJ, hello, we're talking about Catherine and Daniel. Tapos imaginein mo rin, biglang makakat yun, diba? Makakat yun, tapos biglang wala na sila sa isa't isa. Yung 11 years na yun, malaking bagay yun. Hindi biro yun. Hindi biro ang 11 years para kalimutan mo lang siya ng isang oras. Hindi kaya. Hindi kakayanin. Diba? So, depende yon sa tao kung kailan at saan siya at anong time siya makaka-move on. So, yeah. Okay, DJ is now moving on. Sila na ni... Pangalan yan? Sino jowa ni DJ ngayon? Basta siya. And then Catherine naman is now being linked to the mayor of, I forgot that, si Mark Alcala, di ba? So yun, so nakaka-move on na sila, pero para it spanned din a few years before they get to, di ba, naging parang rebound pa nga si Alden, di ba, nung time na yun. Kasi nung time na naghiwalay si DJ sa kasi Catherine, sa kanila nilabas yung Hello Love Again. Diba? Yun. So, yung part na yun, mga ka-Vibe 105.5 FM, yung comfort, yung familiarity, yung kilala ka na ng lahat ng mga angkan na yan. Eh, Diyos ko, maganda rin topic yan, no? Dito sa Pilipinas lang ako nakaramdam, ng culture na kinakailangan tanggap ka ng lola, ng lola, ng lola, ng lola, ng jowa mo. Ganun talaga dahil. Kailangan talaga may approval. May approval ng buong pamilya. Diba? Kapag iisipin mo naman, kasama po ko pala kayo lahat sa relationship namin. Ano, kaming dalawa lang naman yung nagkakasundo. Kami lang naman yung naglalandian. Pero kailangan, landiin ko yung buong pamilya. Dito lang yan. Only in the Philippines. Kasi very close yung family natin, 'di ba? Like number one talaga priority natin always yung family natin. Kagaya ko, ako rin naman pinractice ko 'yan. When I had mga manliligaw dati, yung mga nagko-court sa akin ng mga panahon na 'yon, 'di ba? I would always ask my papa kung gusto niya. Yan. So happy Father's Day sa ating mga papa diyan. Happy Father's Day po sa inyo. Hardworking po kayo, 'di ba? At saludo po kami sa lahat ng mga pagod ninyo para sa inyong mga pamilya. Okay, sabi diyan anana ng tita ng pinsa. Correctly you. Legit 100% kinakailangan ng lola ng tita ng pinsan ng tita ng tito ko kailangan approve sa iyo. Kailangan ganon, di ba? Pero, kapag pinakilala ka na doon, ibig sabihin, mahal ka na. That's your sign. Sign na yon kapag pinakilala ka na sa pamilya. Kasi it's a different, medyo private zone na yan nung tao na kakasamahin mo, di ba? Kasi, syempre, kayo lang naman na naglandian, di ba? Pero kapag i-offer na niya yon na, papakilala kita sa ganyan, o dadaling kita dito, ganyan, papakilala kita ganyan. Yun, sign na yun. Sign na yun, besh. Na asikasuhin mo na, ayusin mo na yung decision mo dyan kasi keri boom boom na yan. Pwede na yan, di ba? More than enough na yan. Okay. So, sabi dyan, yung loss. Yung loss ng comfort, yung loss ng familiarity. Ang sabi dyan sa research ng University of Kansas, studying about post-relationship dynamics, found that breakups, pag nakipag-break sa'yo, create a significant change to a person's sense of self. Yun nga yun, kasi tinanggal nga kasi yung parte na may tao siyang pinagkatiwalaan, di ba? Aside from his or her own family, may pinagkatiwalaan pa siyang ibang tao. Tapos yung tao na yun, sisira sa tiwala niya. Ay, nakung, laking problema niyan. Okay? So, sabi yan ng psychologist, self-concept loss daw yung sabi nila dyan na term. So, meaning, part of your identity became connected to the relationship. Kasi nga, naging payapa mo siya, naging tahanan mo siya, di ba? Tapos, habang nagtatagal, nagiging rason na siya na para hindi ka maging mapayapa, na mayapa ka na. Di ba? So, when relationship ends, people often feel they've lost part of themselves. Di ba? Hello sa mga nagjo-join sa akin dito sa TikTok Live. Hello din sa'yo. And then, which explains why many people struggle to let go kahit na toxic yung relationship. Di ba? Kahit na alam niya na siya yung jowa tapos marami pa ring jowa yung jowa niya, nagsistay pa rin siya doon. Bakit? Kasi ayaw na niya ulit. Yung pagod na magsimula ka ulit ng another relationship, that's so very hard. Diba? So, not because they want, kaya yung mga tao na yon ay hindi makakapag-let go, not because they want the relationship back, but because they miss the version of themselves that existed noong mga panahon na yon. Lalo na kapag, kunyari, masaya yung family. Ako minsan nai-inlove ako pag yung masaya yung family, yung close, parang ganyan. Yun yung gusto kong mga moment. Kasi I grew up also with a very close family. Thus, I am a papa's girl, di ba? So, yun. So, marami pa tayong pag-uusapan. Maraming salamat sa mga nagla-like sa akin dito. Join me still. Marami pa tayong pag-uusapan. Time check is 11:08 in the morning and you're vibing with Chica Dora only here on Vibe 105.5. 5 FM, feel the vibe.
0: Vibe 105.5.

na sa tamang kaigsoonan, nag-uban na po ta sa kahanginan. Yan ang inyong DJ Garong kahaponon, Mr. Johnson Anday. O ga, ako ang anak, nagkatawa. salamat sa Ginoo, no? O ga, Happy Father's Day Day sa tanan. Mga father diha, mga buutan ng mga father. Happy Father's Day. Happy Father's Day Day sa ako ang mga kauban ng mga father sa banda, si Sir Felix Bacaresa o si Sir Jimboy Gloria. Oh, Happy Father's Day. O salamat sa Ginoo, no? Kay Apo ba yung father? Ah, si Kuan. Si Sir Rodney. Happy Father's Day, Doger. O, kinsa pa man. Wala na, no? So, salamat sa kahigayunan. Gihatag sa Ginoo sa ito ang mga kaigsoonan. O, dili na ito. Kalimtan mga kaigsoonan. Nga doon ay usag ka father. Nga dili mabayran ng iyahang dili mabayaran ng iyahang pag ayang gibuhat, no, para sa iyahang mga anak. Mao nga tong amahan nga tuwa sa langit, nga bisan pa tungod sa iyahang paghigugma sa tibuok kalibutan, iyang gihatag ang iyahang bugtong anak aron nga kitangtanan makadawat og kaluwasan, no. Iyahang gi hatag si Ginoo Jesucristo nga aron kitangtanan magigsuonan makadawat sa kaluwasan. Nga dili nato madawat sa uban kundi dili diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Og dugang mga kanta magigsuonan. Salamat sa Ginoo.

Alright, hato ta sa ato ang mga viewers na. Shout out na to atong mga viewers na magigsonan. Shout out ta kang Ed Patrick Paho, akong kauban ni sa Valencia All-Star. Mayo kay ni mang Mike ni mamalak unya Mike ni perimeter ni siya. kung sa mo ang basketball world usan ni sa ko ang mga idol. Oga kang Rolando Mojado Ginanas is watching po. Ako kabalog asa ni siya from asa ni siya. So sa kay watching ni siya karon. Og salamat mga gigzona no sa inyohang pagpaminaw dinhi sa ato ang Evo moments kada Domingo sa hapon alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon. Og unta ma bless ug malingaw mo sa mga awit no gikan sa maong banda ang Evolution no. Og on behalf sa akong mga kauban sa kauban sa mga sa banda ko ang mga kauban akong gigreet sila og Happy Father's Day labi na ni og si Ed Patrick pod Happy Father's Day Ed Patrick Paho. Og salamat sa Ginoo sa imong nindot beautiful kayo nga mga nga pamilya no loving nga pamilya. Og ako pong gi-shout out dahil ako ang classmate sa Bible School sa una, si Propita Mascardo Senior. Propita Mascardo. So, og salamat sa mong pagpaminaw, pagtanaw sa ito ang live, if be live. Og magigzonan, karong kahapon nun, nauta ko'y, ko ano, na ko'y guest na ako ang anak. Taas sa gawas nagsigi og katawa. Og saba sila kayo karon. So ato ning ipa kuan ron ato ning ipakita ni sa tong FB live akong anak mga pila ka semana karon madunggan na pud nato si ang iyang tingog no dinhi sa kahanginan. Og salamat sa Ginoo kay mukanta pud siya. Iya pang ipagamit ang iyang talento ngadto sa Ginoo. Og another song mga kaigsonan gikan sa Evolution. Title ani magmula ngayon. So here we go.

Alright, sa gugma mo Hesus, tinawad dyan na magigsaon ano, diharagin ta sa gugma sa Ginoo makasiguro. Tanang halos kasagarang gugma sa kalibutan, murag, dili pa dyan na kayo kasaligan. Pero sa gugma sa Ginoo igsaon, madyan na 100% nga kasaligan. Murugin na ang gugma nga dili mulubad. Amen. So, salamat no sa ato ang mga viewers. Alang Ate Mercy, Maria Mercy, o silang Jordilyn Byron, Carlo Cabistante, Estanero. Sorry kayo bro sa imo mga request. Diligid na ito ma-play din ni Karon. Tungod kay wala po sila sa ato ang mga, sa ato ang playlist. Salamat sa inyohang mga igdulungog. O si Ma'am Joyce Giginto is watching po, no. Thank you so much. O gato ta sa dugang mga music.

salamat sa kantang Tagumpay. Thank you so much. Indot kayo nga kanta Exo-On na gihimo ni Sir Felix Oliver Bacaraza. Tagumpay. So, ato ang mga kinabuhi Exo-On usahay na itagumpay usahay po na apoy hindi tamo tagumpay, no? Natural yun na, no? Dili tanan na part sa itong kinagupsi, sa itong kinabuhi Exo-On nga magtagumpay ta. Napay mga butang, napoy part sa itong kinabuhi nga di punta mo lampos. Pero salamat sa Ginoo kay bisan pa sa mga kapilihan, mga kapakyasan, napan itang tanan mag-Exo-On sa tubangan sa Ginoo, mga madaugon na ta. Amen? So, dugang mga kanta, no? Ato ang kanta karon, ang sunod nga kanta Amang Dios, mga Tagalog ta karon.

Salamat sa nindot kay nga kanta magigsoon na, no? Ato sa ta sa ato ang goan. Ato sa ta sa ato ang shout out sa ato ang mga viewers, mga bagong viewers. Si Ma'am Anirilik Amarilye o si Mabel Mabergen from Pulumulok. Kani si Ma'am Anirilik, di kani siya o Bukidnon. Kaning usa, si Mabergen, ikan po siya o Lumulok, South Cotabato. Anya, naapod rin si DJL Emiliani, si Ipo, amo ginit. Tignan na dyan niya sa ito ang programa, mga kegsonan. Nagpaminan na niya sa ito ang mga music. O shoutout po kang Bro Christian J. Shoutout ko na siya. O salamat sa inyong mga igdulungog, mga kegsonan. O karong kahapon nun, naagid tayo na lang ang mga kanta para sa inyo. No? O kung naay mo request, ito lang ta request sa mga kanta from the Evolution. No? O ni kuan pa, ni apas pa yun si Ate Jocelyn Mitoda. No, is watching from Dimeo, Valencia po ni siya. No? Dapit sa Abadyang, kanang liguanan. Christian J from Evangelical Church. Thank you kayo bro, no? Christian J from Evangelical Church. Min Butuan. Uy! Oo, sa Butuan. Daga Butuan na ini. I know, kabalo ko sa Evangelical Church katong sa kuan siguro ni bro. Dapit sa terminal sa Langihan. Maubag ihapon ang inyong building karon kay katong di pa ko sa Butuan, nga kuwang na hinumduman ng Evangelical Church katong dapit pa sa terminal ng dako, no? At bang sa Langihan Public Market pod. O katong dito pa ko na-assign sa una. Atad pa ni Ate Jocelyn Mitoda, sino? Happy Father's Day, Pastor Dol. Napit si Dol sa tumoy. Thank you kayo, Ate, no? Salamat kayo. Oga, kini nga to ang next nga kanta igsoon, entitled Kusog, atong paminawan igsoon.

All right. Thank you kayo no sa kanta nga kusog. Kamposto sa to ang gitarista si Gerald ni Campo Amor. Of course ato tong kanta gitagaan natog kinabuhi. Thank you kayo no nindot jud kayo ang mensahe sa kanta igsoon nga nagingon ikaw ang kusog no sa akong pagpangalagad kanimo. Ay mga panahon nga maluya kita no sa to pagpangalagad sa Ginoo dili jud perfecto so on na ay mga panahon nga ubate tagaluya usay gani maluya gani ta bisag wala hinungdan no labi na og naa jud hinungdan nga ikaluya nato sa to pagpangalagad sa Ginoo sahay kining financial nga bahin mo sapon ni sa kusog kay makapaluya sa pagpangalagad kining financial nga bahin kusog maluya jud ang tao basta walay kuan walay sulod ang bulsa no maluya jud ang tao basta hubas ang bulsa pero di ta pa dili ta padaogan nag soon ato ang inumduman nga tagsa ra kayo nang wala tay kwarta tagsa ra maihap ra jud ang time nga wala tay kwarta ang dili nato sigurado nga dili nato maihap ang kaluoy sa Ginoo, ang pabor sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo sa tuwang ginaboy. Dili gina nato maihap. Pero kanang wala tay kwarta, wala tay kwan, tagsara kay na may taboyig soon. Wala nga dili nato ikaguol nga na yung mga panahon nga mahubusan dyan ta. Hindi na nato ikaguol kay sunod adlaw ana, nanampun na yung maabot kay kabalumanta nga tuwang Diyos mutagbo sa mga panginanglan nun. Amen? Daghan ba kayo mga igsoon o hinungdan ganong maluya ang tao sa pagpangalaga o sa high problema sa pamilya, away sa pamilya, mga anak, magpabadlong. Daghan kayo o kuan dyan. Daghan kayo hinungdan nga mo hinungdan nga makapaluya sa tuwang pagpangalaga sa ganoon. Atong mga igagaw, atong mga igsoonan, mga igsoon. Usahay gamiton po na sila sa kaaway nga maluya tas itong pagpangalaga sa ganoon. Bisan gani sa sulod sa simbahan napagani mga tao nga makakos no nga mahinungdan nga maluya tas pagpangalagad sa Ginoo pero atong hinumduman mga kagsuonan nga si Ginoong Jesucristo sa diha nga iyahang gipasan ang cross paingon dito sa Kalbaryo no padulong sa ilansang ug kita na siguro to igsuon murag kung wala pa toy purpose bitaw kung wala pa gyud toy gipangagpas sa future kadto nga panghitabo igsoon murag ibutang na gyud to ni Ginoong Jesucristo tong cross ug wala pa lang gyud siya magtan-aw sa to ang kaugmaon iya na tong ibutang ang cross di nako ningon bitaw to ningon bitaw to siya nga kung mahimo ipalabay kining kupa sa kasakit no ug wala pa gyud tay purpose ba atong paglansang ni Ginoong Jesucristo dito pag pasan ni Ginoong Jesucristo sa cross wala na jud iya na gitong ibutang layo kaya to ikaw pa ilansang ikaw pa jay mo bit sa imong lansangan grabe na grabe ka insulto igso ano grabe ka kanang pagpasipala ba nya while naglakaw siya napa jay magsigig bunal siya napa jay magsigig pangansaw napa jay magsigig singgit no ilansang no unya ni abot pod ang time nga i-swap unta siya la kinsa ilansang si katuba si koan maldito kayo nga tao o siya pero ang gusto jud ilansang sa mga tao igsuon siya gyud shout out from Alberg, Denmark, ni Sir Jimboy, Gloria. Thank you for watching, sir. Oga, padayon tayo zoon. Kung wala pa siya purpose, no, ang katunggihin mo ni Ginoong Jesucristo. Wala na. Kuha na ta. Dili ta kaangkon sa kaluwasan. Gitanyag ni Ginoong Jesucristo para sa tanang katawhan. Bisan gani sa tibuok kalibutan. Muna nga, mabless ko ang kantahan ni ikaw ang kusog. Tinod yun na igsoon. Kay si Ginoong Jesucristo magod ang ato ang perfect example ba? Nga bisan sa kakapoy, taliwala sa kakapoy, taliwala sa kasakit, taliwala sa tanang mga pag-BIBI. Wala gid siya mawad iog o kusog.
wala siya mawad igpaglaom, wala siya mawad igkusog nga mo carry sa cross ngadto sa purgatorio aron mahitabo ang pinakadako nga plano sa tibuok kalibutan, pinakadako nga plano sa Amahan nga mahitabo sa katawhan sa kalibutan nga pinaagi kang Ginoong sa Kristo, pinaagi sa paglansang nito sa cross, pinaagi siyang dugo kitang tanan makabaton og kaayuhan og kaluwasan. No. Hallelujah. Salamat sa inyong tanan makigsunan. Salamat sa inyong mga iglulungog o gunta at ang mga pulong sa Ginoo makapukaw sa ato ang mga naluya ng mga kasing-kasing sa pagpangalagad. No. Ang problema, malabay radyo na. Namadya mga problema ang mga tao. Pero ayaw kumpiyansaan ng problema, igsoon. Ayaw kumpiyansaan ng problema. Mas the more nga daghan kag problema, the more nga daghan kag pagsulay, mas the more nga daghan kayo kag opportunity sa panalangin sa imuhang kinabuhi. Morigid na, after the rain, there is a sunshine after the rain na kung ano noon, na bali na noon. At walang yun ang mawagin na itong tanawon nga luyuan ng mga panganod. Sa may nasa panganod, sa may nasa clouds, sa may nasa storm. Luyo sa storm, igsoon, na ay gyoy naghulat nga kahayag sa adlaw. Mga mao ang panalangin sa Ginoo. Thank you so much. So, gato ta sa dugang mga alawiton.

right. shoutout sa ato ang mga viewers, mga bagong viewers. Jan Philip Kinga, og si Adonis Milensyon, amo ang keyboardist sa Evolution. Kunya kani po si Jan Philip Kinga, amo keyboard po mensahe sa ato ang banda, no? Kunya si Angel Roblica, akong amiga diri sa Tagbilaran City. Og ako ang agyang banda, may ako ang kauban sa basketball din sa Tagbilaran City, no? Enjoy watching mga egzoonan. Delmar Amolon, ako ang utol. Egzoon ako ni nga taga-Dawis. Delmar Amolon. O Gadonis Melensyon, of course. Ako amo ang keyboardista sa Evolution. Bagong keyboardista. Shout out pod sa akong utol. Kung gwapo, nga way paglubad. Watch na yung paglubad, tol. Ayog kong ingna nga mulubad ng kagwapo. Malubad yun na, tol. Oga, salamat sa Ginoo sa kahigunan, mga kagsona, no? Sa time check, sa time check. 4:53 na lang tayo, 7 minutes, mga kagsona, para sa to ang programa karong kahaponon. Oga, salamat sa inyong tanan. Sa sunod na pod nga higayon, igsoon. Magkita-kita ta sunod Domingo, no? Oga, dugang I think murag last song na nato ni karon. Title ani Mundo Kung Wala Ka.

Alright, thank you so much. Salamat gigzonan sa tanan, no. Og dinhi na lang ta kutob. And on behalf sa banda sa Evolution, ako mag-ingon. Thank you so much and God bless you.

0: Why?
1: Vibe 105.5.
2: Feel the vibe.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Yes, yes, yes. Mayong buntag sa tanan. Sa tanan-tanan nga naminaw, mayong buntag mga palangga. Yes, Ate Mar sa Bunal FM. Mayong buntag. Yung si Ate Mar, Bunali na ko yan. Vibes FM diya sa Tagbilaran. Mayong buntag.